0: Samwa, de program spesyal nou sistem l'edikasyon, nou kon plis sou ben diferent devlopman ki nan rive dan nou sistem l'edikasyon pa de sa denye 50 an.
1: La apre P9, tiyan nan NYS ki ti ganyen to odwi,